0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: At ang tropang Uber Kwela!

0: Darling!
1: Oo? Oh.
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugmang.
0: Iyan sana.
3: M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, Dok! Ikaw manday na, Dok! Oh, niya! Okay, pass all right!
2: Mangkador! Kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan magkaila di ito kung saka. Hambugero, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abug-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, bugero, batahangin doon kayo. Niya, mahiling kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagka bugirawa, may agi bata. Sana po, Kastoria, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tuhan na ito. Muna di, daw ko makagamigo ato. Ganong nangunta na mga kay Rambo? Ganong mandi ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tuhan na. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. May ganyan mo mabala ng panahon sa tinood lang. Marag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magabutan bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabangon kayo ito. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi ka Rambo.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, pare. Ay, sana!
1: Ako ito yung ulo na ko, pare. Sama, tari. Bunyo mo na ako,
0: pare. Daya pa! Magaga kita rin di pare!
2: Ako pa di yung man.
1: Ay, ako pang bakal pa rin kialak, pare.
2: Bunyo mo na.
0: Nay, pwede! Ano ka, Pixo? Rosong ka makagagawin? Ako mas kasi yan magsusog digdi. Dahil nang gada ko mauli.
3: Andres!
0: Ay, nang gada ko kan.
3: Andres!
0: Jesus!
3: Andres! Uli na!
2: Pare, sa mismo.
0: Yan sana. Durdi malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole, ole.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hambal nila, panan ko nga mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka ang bibig nila. Think before you speak.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kaon na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
0: Senang ka do.
2: Imo ani Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga, uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kay nakunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Atay kaon na na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki, lamin na kayo mukaw ng alimango.

0: udah
1: berita.
0: Lami
1: nak. Mang Kedur.
2: Hei, Tur. Lami Kedur jadi yang ikut. Sambok jadi kayak yang kalimbango.
1: Di kau ni mau among kalimbango.
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong bakba.
2: Si Jil. Udah Jil.
1: Ang iya
2: siguro lang.
1: Ang iyang paak na sa imong bakba. Api ba namog di ka magkaon ng kalimango kay allergic ka?
0: Ito, Mang Kedur. Masalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyapil.
2: Allergic bitaw ka. Allergic ko kundi ko kakaon ng crabs. Kalami.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugo.
1: Hugo. More.
2: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Oh, pade!
1: Ano pade, mamanuit ka?
0: Day pade, mamanuit lamang.
1: Paguna ko, mamanuit ka.
2: Magpading pareho bungog.
3: Joke only!
4: M-O-R

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagog. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada, tatlo pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa nimo. Ibebe ang lisensya nimo.
3: Mangutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ha? Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe naglisensya nimo, be. Dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag. Alam mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte. Unya, mamusil na dahil mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot. Masi pang isa kakilo ka o sa pang media nira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, gano'n. Oh. Murag dyan, pas. Takilid Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy gano'n mo, sir.
2: Oh, maoba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Sir, murag daw tamang Jericho.
2: Pwede ganahan ako.
3: Murad yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murad yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mapapadighay ka sa sarap! Dahil ang saya, non-stop!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
4: Hugo pa more!
3: Salo-salong pang fiesta!
5: More sa tanghali!

0: bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, I, A, Ana.
1: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nilisyo diri ba traffic na kayo? Asa magkumuparking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok wag ya po ko ka-parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayo yung parking adan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mauba! Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko na yung paparkingon.
2: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba niya? Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man na yung parking ko na. Padaplan kayo yung parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir, ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya. Matuog na yung ganito. Labong mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O saan mo nagkatang-atang niya? Pag-aplain kayo mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O saan mo na? Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba?
4: Ikaw.
0: Mama ka nagsulting kirnil dahil na. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsama ka niya ba? Nanong gatang-ata makasumang parkinganan? Usaman, iso ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha niyong parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili daw ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir, kaya iya ko paparkingon diya.
3: Tawa niya!
0: Kasi ba't ako kaisong nagapura ng nangmuldog ang tangyas building?
5: Salo-salong pampiesta!
6: Sa MOR!
5: Uma!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Nag-abot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagligid lang sa katre. Sud na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Lunch na very good.
2: Very good.
1: Mga hits sunod-sunod.
3: More
1: sa tanghali.
3: More
1: sa tanghali. Because you

0: Sweetheart, lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa ta sini mo.
2: Abaw, puwerte!
3: There's more
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Okay, pareng Kanor!
3: Eh, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tay nintawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya o makita nimo. Murag si Kensa mo hasta. Hastang hambugiro, ah. Maglagot ko makita sa naong pre. Musurok din akong dugo kay hambugiro at kintawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Haha, mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni Mus Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din sa itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masig ang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.

0: Mangkador, unsaon man daw ni Mubi kung makakita kag chicks bi nga inamis kayo. Pero itom kay ilok, unsaon man imo pagstorya nga kanang di siya mabastos.
1: Pre, sige daw be, unsaon man daw be.
0: Aw, dali ra kayo, Mangkador, imong duulon ug imong pangutan-on. Excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Gamay.

0: mo, class? Nga ang kada pinasi sang palay, naghalin ini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak matina, ma'am?
2: Abaw! Pwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay, kumakita magugo sa imong smile. Mukaging magugo dong, uy.
1: Anak!

0: Hugot the more!
1: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin,

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, ang aking tagadyo ko ni mong chocolate o macarons.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige pohon, kay hindi makabalik kong Japan. Tagkat pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, ano ba? Puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan mo na yung akong macarons o chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ako humba mong ikawang pista, oi. Gilngidyo kayo. Gilngidyo kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima din sa ribbe para dali ni mangilngigan ako panlasa, oi. Dahil makaroons. Aya, ilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Napagay chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Huwag nagsultingan na namin chocolate syrup. Ako na rin kaunan. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis agad. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba, sir? Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gawag ko. Higahit at higahit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magto ko sa rep. Asa mo na nga kong macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Hindi ito kay darling.
2: Hindi ka pabiyak itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kay wakon ni kaon sa imong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa'y pasangin lang ni mong nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa'y malang naong, di ba? Nakapagin ang lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Ay, gutom kay kagako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang ikaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.

0: nala ko rin balik maalik sa'yo mo na huwag magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ama mag-iapo, naging na batsyag ko, duway man nga, wait, duway na kayo, hanag ginito kao.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay guys. Sa'yo mo, gintumaro man tong ginreseta ko sa'yo mo.
0: Oo, Doki, gintumaro ko to doon ang reseta, Doki.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta, Doki, isang sumahan ng alaga ako to.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga! Ano yung dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Goto.
2: Did I say eat all you can?
1: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.

0: pugawa anak, pugawa.
1: Sir, Taika Nord, ni man mo lakaw.
0: Di yun mo lakaw? Sige, hadlaw ka, good.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
6: Easy.
4: More dance.
6: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
4: More.
5: 3 to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.
7: My only radio.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teh, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Otot mo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Tawa pa more!
3: Wala nagsasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More sa hapon!
4: More sa hapon!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa di aday. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba baka muhilot sa ulo? Kay magpahilot ko.
2: Nyang anong daghan man kayo sa amin?
0: Ah, ito yun na para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba? Mura magkagulat. Ang sanay ka?
2: Hello, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Gano man eh!
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahas sa gawas! Panggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Baha na dahil nag-overflow niya sa paktara! Pagdali ta! Panggawas ta!
2: Ah!
0: Salamat ko ako naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok din sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live na nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow ang sapa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na grabe na dito kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si nang lutaw na mga foam pati ang mga libreng mineral water nang lutaw na.
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: Dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong kanang buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay! Ana!
1: More variety in the afternoon.
2: Mga hits noon.
1: Mga hits noon.
2: Mga hits ngayon.
1: Mga hits ngayon.
2: More sa hapon.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. May problema. Tama-tama, binakaw ang akong asawa. Tanawa na ako ni DVD nang ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik.
1: Kanor! Noon sa mga kadinabrihin eh!
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimtan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala eh. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda ba? Ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Dakbay ko na.
1: Nagtaon-aon na pagkaan eh?
2: Ay, unsa man eh? Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Orc. Pirated yun eh ng CD, ha? Na. Transformer to akong i-order. Itaga akong Rosanna.
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
2: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
5: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
2: Easy.
4: More dance.
2: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
2: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
5: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
2: Wow. More sa hapon na.
4: More.
2: 3
4: to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR

travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, porag dalo na gyud ko nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mo ka? Ambot ba ni dong oy, kakabuang na manggug ko sa imo dong i.
1: Ana.
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si
2: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalasok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanang mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasama ka mo anhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pag muani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pag muani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muana na ko unya din gabi eh. Di ako mo ni hapon, kinailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligod akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na anong pang-proteksyon para kondisyon.
3: Hoy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din, tindiro. Murang ganduka pa man.
3: Hoy, sir! Ang saya to, sir!
0: Hoy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na, kay murang makadaghan yung kwani mo sa'yo ganyan ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot yun eh mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nauman og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon na ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha, ikampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abi, boli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Boli na ko. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!

0: Bangunong kulbaan mo da si mo man, tukar man nervyos to si mo ma. Ay, tura mo daw bagat nung, or ano man, hindi ko man sindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutu lang, nung katingala ko nga nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw, perte!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G este? Ohala, safe and happy dito yu entero dia!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
3: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Karon, swildo na yun. Mag-withdraw ko. Unahan ako nag-withdraw ako asawa. Pero makakaon pa kong lami. Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kaya, relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Kadili mo ma-scam kay Uso na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gini, no?
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, gani nga ATM machine.
3: Galinga sa technician, uy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, atis! Salamat
2: kayo. Wasa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol. Para kay kung nahay anumalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanor! Ambi ang kwarta. Ganiha pa kong naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtungo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ko asawa. Pakiasang ako lang ko yung gabi. Tabla pa gi-hold up na ako.
1: Magdali!
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Charles.
1: Ang Pasko ay sumapit! Nyan! Merry Christmas, Tabi!
2: Noy! One o, 20. De ko yakong sinsilyo. One o, 20. 20. One sa imo. 20.
1: Salamat, Tabi. Tiya, sa 20 mo.
2: Anong salamat? Ipasinsilyo mo, ta ibalik mo sa kuya ang 15.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha na unsa day ka.
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot ana. Ang imong asawa mo 69 noon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka buok boobs.
3: Ana.

0: O nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya nagiging nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos, ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: ikaw, birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
0: Oh, Kanor, 1,000 ni ha. Magpalit itong leggings na ako kay magsugod akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag-50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag-50. Ay, miss, papalit akong duha ka buong.
3: Asa man ang color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay kay na sa wasawa kay tigre ka ito. O, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinya kong asawa, magsigig sayo-sayo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan. Murahan na magsigbin niya kong asawa.
0: Kanor, nga nung nag-isipan niya kong leggings?
2: Ah, pandamay, magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa, o, mura magbakukan.
0: Tanawa niya kong sampot, no? Nga nung nag-isipan eh? 1,000 biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
0: Kanipesa ni para tuhon lang yun, di ba? Bila na eh!
2: Pandamay, narin pa sa ilo ako. Sila'y madiniligings ako ng palit stocking, madaling eh. Pasayo ako ng late.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: yambog, aso, gulping nga paglain sang panahon, mga paktor kung nga nagamasakit ka, apang may pangontra na para dira mag-inom sang Bombatso multivitamins and minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag tap-ing ni Superman. Bombatso multivitamins and minerals para sa panglawason nga pangbombatso. Bombatso multivitamins and minerals. Para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express. Lahat.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Sotiro, for short, tirito-tot tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko blapro ti katunog. Ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod. Di pala, kalabot sa piyak balay ang proago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland, nakagintestingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla na, bapertigling ipikto kuya. Hamakon pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo kaya nga, ha? Hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa kahurago ko, bisan daw huni pa sa aeroplano ang hurago ko, bisan bilog ng barangay kabati sila, yan hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas 10 na sila kabugtaw. Kaya waay, gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis.
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!
3: Ha ha ha!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Hugo the more!
0: Si Mang Kano!
3: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
3: Kayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
3: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
7: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
8: We files!
9: Oh.
7: Sige na, kay gamito na to.
10: Wala na si Kwan ba? Chunggo!
11: Oy, sinong Chunggo bitaw?
12: Ako boss, nako boss.
7: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
12: Kwan yan, itao na ako kong laptop.
13: Eh, ako na lang pala.
12: Ako na.
13: Ay, sas, ako na, dugay ka, tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito, dugay ka. Tungguha ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga ba tanon?
7: Nubi! Hala!
11: Chicks gini ay!
13: Nubi, gini si Dung Chunggo ba?
11: Chunggo
13: ba? Chunggo!
3: Chunggo,
11: gitpa! Estirada!
7: Oh, Chunggo, Kanor, unsa ba na?
13: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka wallpaper. Batanon nga chika, babes!
12: Magpuyo na, Kanor, ha? Anak ba ako na?
13: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
12: Guwe ko. Amen baka. Amen baka pariyahasun. Wadukunin ko si buhap.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erot and enjoy ustedes ng mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantahan niya ta.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa more!
4: Ano? Na-inlove ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong tagipuhart? SIM card?

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Ubaw, sa pagkamango sa akong nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugod-subong, bulaganay na kita. Sa pagkamango, gidasin mo. Abi, dala di rin nga aton nga, welding ring. Abi, dala di ng welding ring. Ang welding ring dala di.
3: Abaw, puwerte!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tukay-tukay-tukay. Magkakiyot yun ang inakong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagimiit kay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako nindin sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya kung pakano na akong bagong ito'y na chihuahua. Let the dogs out.
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Makakungungangan! Paaksa kong ito eh! Ba?
2: Kanor, kaya kita maling itoy!
0: Wadyo ko kayo lang masaag yun ang ituya na. Ano ba na sa ituya dili, waman?
2: Ano na kahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan, ano na ituya dili, nga waman tayo ituy!
2: Okay, ano na paakan ko sa iro? Masing marabis na ko, ani!
0: Mito na yung laway.
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pagkakunggagan, eh, mong itong buwang. Si!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! What the?
2: Tawa pa more!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: 23.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
2: Yes, sweetheart.
1: Han, kangon yan.
2: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo gira rin sa blender.
2: Uni yung katahid ko sa blender, oh, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
0: Pagkatapos kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Nga nga tanang sa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi mama si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago ah.
5: Kangin na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot ka. Ito yung blenderon ko. Termina.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Sweetheart?
2: Yes, sweetheart?
1: Hain ka?
2: Uni sa harong.
1: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
2: Uni o.
1: Good. Bye.
3: Pagkatapos, kinay.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot mama.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa trot lang, ano ning gugma ko? Charity event?

0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, hi Miss Beautiful!
3: O Mang Kanor, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mang Kanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nalibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako imong maskara. Di na ka makadili. Kay di bayad na baya ko dito. Adi ah. Panamay, agak kong ugagan.
4: Kanor!
2: Dahanagay ka dire.
4: Nganong na ako dire? Kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw! Nganong na ka dire?
2: Kitsaka, nanong ipasahin ko naman. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito, Jerry.
4: Damgo!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Tekanor, tekanor, anak ba ako niya mo?
2: Wakoy, anak!
1: Pero pareho ba yung tagdugo?
2: Wakoy, dugo!
1: Pero... Dungan ba yatang nagpatuli?
2: Wa, koy tuli! Oh, panamay, nabulabog na noon ko. Oh.

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni budong na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung na ikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: No, dali de Blanoy. Pwede yung kubisaka na sa mangga, no? Lanto, abi kong luto na.
1: Sige, sir. Sakto na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, palutoy.
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na ito? Di ikang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: back again, just to touch you once again.
1: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
2: Mang Kanor.
4: Break-in na, Mang Kanor!
2: Sige, break-in mo ka, pinadyang gumusta man di ka ng musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aliya!
4: Ah, sulod man, Mang Kanor! Sulod mang bula mano!
2: Plastik, ikaw mo katawa, Osman ang katawa ni mo!
4: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor!
2: Si plastik yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira, imo tira!
4: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
2: Diyos, kambukiro gintuhanan ni. Sige, tira niya. Grabe makalos lang kong tako ni tuhanan. Hoy, magising ng tapitis biliran. Hana ni. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
4: Unsay mal, huwa man ako maguniti ang bula.
2: Kasi huwa maguniti. Nasangyad siya mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
4: Ah, tigasan na gano'n ng Mang Kanor, eh.
2: Ay, tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
4: Na, patay na. Hurot na gini.
2: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din, eh.
3: Kanor!
2: Pandamay. Ang akong darling.
4: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
2: Kanungog ko, di ko bungol.
3: Napod ka, ha? Bantog ra, hugaw kaya itong balay, kiwak ka ng limpyo, naarali ka din sa bilyaran?
2: Ah, darling, muli na ko rin darling, malimpyo na ko.
4: Mang Kanor, itira na Mang Kanor, kaya ko na, dugaya oy.
2: Darling, muli na ko, una lang dito.
3: Dile, uli na karon dayon!
2: Isa katira na lang darling, upag masod na ko ni daog na ko.
4: Mang Kanor, magdali, diha, dugaya ni mo oy.
2: Hulat niya ba, hulat?
3: Isa man, muli ka dili!
2: Dali, isa ka tira na lang. Promise. Ay, tira na ako din.
4: Pagdali, Mang Kanor!
3: Agay! Kanor!
2: Ay, go na, usap kong darling.
3: Pantay lang yung ka!
2: Oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa dyan.

0: Yung galing doon, close your eyes. Ha? Huh? Ano man? Ay, napagtubay, close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more sa gabi
3: is on M-O-R. More sa gabi.
2: More sa

0: Daw sa naman tao ni si Kiyuan eh. Nagsige nalang katulog. Kulang nalang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak kabalog mga brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yung kayo ni mga security guard ba? Kisulduhag tarong. Magsige katulog.
1: Amo ba? Sikyo po drama ko mga kanur.
0: Unsa? Maudeng nga snappy kay katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po nag-taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Ikaw nagkagoolnoy. Kay ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Unsaon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahid sa imong nagsinaw nga ulo kada human ni mong kaligo.
1: Unya, Dok. Asa mo rin na makita ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa bakbas,

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Terso, nakakatorog na naman ang baso! Permina!
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy, take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Buti! Bakal! Buti! Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, buti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka na, Mang Kanor. Wala na naginikanan.
0: Unya, huwag ginikanan, kita rin mabagoan ang bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, maing adlaw, sir.
0: Ay, sir, maing adlaw ni mo.
5: Pongchwela, pongchwela. Oo, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. O, ako wala problema. Ako negosante. O, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir. Ay, guna nide, among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna lang kung butilya ni Gisika nilon.
4: Relax naman ka, Nur. Gusto niyo natin maayon eh.
5: No deal. Kamu awa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
0: Lugi kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu awa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Ganong imo mong ipasangan sa bata. Wa man ay sala.
0: Usay wa sala. Nagkuyog-kuyog, tanawag ni malas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay Kanor! Tatay Toro! Nagoy butilya dagan! Napagin makapin na bakal!
4: Ah, Jinjin! Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik! Naluhay manggod siya! Munang gihatag niya sa kuwa! Babay, Uncle Inchik!
5: Babay, papay!
4: Oh, tanawa raman Kanor! Swerte lagi ng mataas to, ah!
0: Daan palagi ko! Hulog na lagi ito ka mataan ka! Una ko ingon mo, Toro, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na ito ni sa tunigusyo kay suwerte kayo ni!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Bisagun saan bitawan lang mga aswang dong di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, maubak sa may kadlokan ni mo.
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: langga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre, kanong pinanggap madyukaan ang imong asawa, pre? Kaya pa dyan kabiyaan?
1: Siyempre, panggaon o mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan po.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Nga maayong man kay kamo ang pingog asawa.
1: Kerge, berbanggong ko, pre.
0: Panabay!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Dae magparadunong ngani dae mataplong. M-O-R.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M-O-R.

0: Mirada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghandig halin ng atong tindahan ron. Ayaw saba sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano de, Mang Kanor?
3: Basta ayaw saba sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man de, Mang Kanor. Hubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, mo plaster na ko na yung mukulog na ko, anya.
2: Kanimang Kanor, ganahan na kaani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Maluya dyan ko, bisang imong pahumot, baho kayo nga aso sa motor, pero okay ra kayo na ko na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan kayo, kinaganahan na. Paspas yun na kong blood circulation na ng imong hilot ba. Kana, sige diha, napita. Kana, kana, agay. Nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo imong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
0: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag na nimo sa atong Yaya.
3: Pandamay, agay ko asawa. Ay, darling, wala yung siya gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
0: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Dorian, o! Ipaligid ko si mong likod!
3: Darling! Mutindog kong galit, ada!
0: Agay ako na! Nipinit ang Dorian! Kanor!
3: Gagaba ni mo! Kabalos ko ni mo!
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriba ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dili nyo ra.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simbak ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na manggugusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Ihihi, pwede maulaw.
2: Ana!

Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano bang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation, ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe, 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro, 50 minutes. Iloilo to Davao, 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Sinungo d'yo kayo. Tipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Abi!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa may labot. Ayos sa panirado kayo mag-inom eh. Papalitami kilim nun.
3: Magdali! Nagdali pa niya!
2: Magdali!
0: Oh, tisa, tisa, tisa! Pag-unos nili mo. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag ba mo ipagtudloan sa iyong mga ginikanan?
2: Uy, tiguang!
4: Eh, pagbuot-buot na ha, kaya di ikaw nagpakaon sa buhak?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang may iba! Taghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Huwag ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugi-sugi ha, mga bata, pag-ari mo. Kabalo ba mo nga, disuras na sa gabi eh? Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur-likur banda rin! Gusto ka mag-wild with it?
2: Tama! Ikaw ha silang ilim na ni mo!
0: Kamong mga tawhana mo! Ikaw! Pila ba yung daddy mo?
4: 48!
0: Ikaw! Pila yung daddy mo?
2: 45! Unya! Sama!
0: Panabay! Mama mo nag-ikol nga gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate o sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na yun na!
3: Magal! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan ato diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pakapinan pa tayo magpulutan! Dito ko hindi pantay siya kung darling hindi!
5: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan mga kanahan! Balik mo! Napay pulutan rin, let's shoot back siya! Balik!
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Nga naman nag F?
1: Bagsak ka!
0: Dili man na siya, Feld. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maride!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
1: Manong bayad po?
4: Ilan ito?
1: Dalawa po sana. Kaso, iniwan na niya ako.
5: Hugot pa more!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hey, mayong buntal din yung day.
3: Mang Kanor, dalang kanina.
4: Kanor, ganina na siguran sa sir sa iyo. Late kay ka.
3: Late ka!
2: Tuhuman mo. Asa man si boss?
4: Nandito, nag-CR pa may.
3: Halang ka, Kanor! Late ka!
2: Ay naman si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak.
5: Mang Kanor, ganong late naman po
2: ka? Alang hindi ka malit. Tanawan niya akong katsalo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
5: Ako paahagi na yan, no. Eh, dapos si Kika Mang Kanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawan, okay ba, okay ba?
5: Yes, kayo, okay siya.
2: Eh nga na dapat imong checks, delay imong checks. Mura naman imong mama.
6: O, oh, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Madami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Paduoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
6: Ay, sos, Kanor. Pakalintura-kalintura na pugang kanahana ka, di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pagpakuyap-kuyap na lang ko. Aliya.
5: Wala si Mang Kanor na kuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malas na.
6: Pagpakuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Aliya. Bumbong at nakaling init na kong kape.
2: Kaya kayo. Magpabiskuit-biskuit na lang ko.

0: Gets more tawa.
1: OMG!
2: Dami!
0: More sa umaga.
3: More!
0: Sa MOR!
3: Talagang there's more!
0: More! More sa umaga!

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing. Yeah.
1: Ana!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga ka-

0: O dosi-dosi lang, wala kang toda. Pwede rin dasok-dasokan na lang para makagawang dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang kayo madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo, dali-dali lang kayo makaramakan na ka ta. Sa baka na lang na lo. Sa baka na lang na.
1: Nano nga sa baka? Sa baboy na sa baboy.
0: Oo, gani lo, sa baka na lang na gani lo para makalakad na lo.
1: Inano ko doktor na sa baka, ibili ka sa baka. Upa, ipakaon mo sa baka?
0: Abaw, perta.